vào nô ghê ya ghê ya mày ai ghê ya kê kanaka eko mô ma halo ko e ha nai ai e vai ka ba e ya no ka u ku o ka le o o ba u no ke ya e ya mai e ai e ya ke kanaka e ko mo ma halo ko e ha nai ai e he vai ka ba e ya no ka u ku